0: waxtaan bi nga xam ne ñu ngi leen ko indil tey ci jamono yi ñu toll nii. Baa di ngoon min bee Lamoyka West Coast Radio 92.1 FM la natib ka caameen kanaal yee West Coast Radio ñin tem ben na adalita kana talantang somondala katafo talantan ning kilingola barbi coffee time kamma nga miniti tan sabo ñin be di programme ñin na mba damu taka ñin tem ben na mbitala fanam fo talantan ning kilina tambita miniti tan sabo lan te fenka do romi sa chambre studio kono anaka fu ñoma ngey bula ye konton di roke sina kacha damu ta inshallah nte fenki la doron fo ngi bismillah ka chakona alsama
1: yo isama haji baraka bake amte alaten du kota ke ka fon la modale assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh murunta na jang kota ke kana ka programo na fe nan dalda min na fe la min keta natib awati tenen wo tenen komi aji afo nyamin dalda ke la kabo talantan kata talantan ninkiling barbi pao programul dun tanyo kono kol siata wa tata fo talantan nin tala min kata hapas tenti so bimba kumas la wala kata fo hapas 11 inshallah un dalda ke la nyamin dun wo kuki wo nyakilin ulom programo binala mi yalon kwa bedendi human trafficking na ndiamo human trafficking kondalta fola le nyami wolemu ka hadama nduta ka wafu nyoya wala ka sanyoya puri ba mare la nyantoti nyana nyami ka dokundi ay dokoke ning wo botala ite atinala fe sotorje wo be bakela ite mi ya dokundi ya bakela e profitolti so nyinomo human trafficking ti andung masakunda ya kafo milondi ka fa natip minke ta national agency against trafficking in persons ay wolal londi wol ka lo ñu ko ñu ka ñaaton kaya ka kelo ñu ñaaton kaya me abe ministry bunda min ko wol keta ministry of justice ti banjul at wolamu attorney general chambers ti so wolle martani kelo la mi yalon ko abe dending

0: boso kon anu hani boso e tay dunda boso kono mo jamal ka dum boso nyu kon anu wo mo jamal be wollo community nyinti ni aji be human trafficking abuka keno cordal koma wolo mu e ka bungolta because nkamim formule don wolo bije human trafficking pour ya explain wala ya define molia understand wolo mu ate sila sabo so de kamim for the three elements of trafficking in persons wolo the act the means and the purpose anu ni nyin the act the means and the purpose dire ay community lama because ni itata act nyin kono wolo mu munel leketa wo kol min keta wolo mu recruitment transportation transfer harboring anu ni recruitment jibe ikata molle kan ikata molle min kan woli la ko kalam dala sai e nyantale munke wolo mu kamol ala tinde min ya lon ko ye londo soto human trafficking to ka tandi ko molle findi dan dol kande ako na dindin wol min ya lon ko e jida karam mu to sai sai andung e man do ko soto ala fta do ko dia do ko mi ya lon ko no ni i dindin wol yake wo do ko ni ala sunta e be joken do soto la jelan anun tol mba sirin jambasi sula ruo sivala wodung ale mu hakil sifanya de sula to sel la famina je won prevention ot because mo na te kan ndalta fola jande wolo mu ni mo koy koy no ngani opportunity mi yele kana fo moye because ni ya fo moye harje do bije na na te kan ni molya se ya bake akati nyan wo jo jamal keta mo jamal jam ya lan koy dunda ko ko ne ni miso soto je wodo ni wo sifana te kan kana dan ka foko itena ti kumfulol ne da ko ka jala ifona lati la mol minna ni wol ya ka jala isaje sain prevention oba sotola ni wo prevention o sotota anu ngaje ko no nyin kennu nga bitaka ne han sai report roke ko nyin kennu mallala ko la 1123 ni ya commande do mo be ijabi la le wolom natif la hotline on ni wo dombo ko le ya tandi ko molo bi jammi ya lon ko non tol man dala ko la anun ka kumol min moy e min be dendi human trafficking da ko e kana mol kan ni nyin silanya si pale la ni ken non natani wo silanya si pale ko to sayete pie ko be e do ko be kel de min to daje do wolom natif la do ko te ha anin loi do ko ndilal ba jela ko no say ndolu ka ci ka wod lato kata ka doko ke nyanta doko min gal kamin fo mo le don wolom nyanti ni yo ku sifaja atraje information correct ngi soto because min jawi ada information of and wolom mis on misinformation not I love the information odila ema information correct ngi di akana ku jamaala wulu but ni yo correct information odi wato wati ikaje ko wato wati ni mol wulita wolom nin loi doko ndila wulita wato wati ifanan ka doko correct ngi kelo so da disaje sinin sama nga wulimin kam wolon prevention odi anin kaje ko momo ba ko kuna lafta luati nyanda nga o mari ares na samba luanya tilola momo ba ko kono mi yaron ko so beta ko nyin ibara nyando ti nyanka le victim wolom zo mari rescue aita ayala kairo soto no anyanda kairo soto nyami anya nyanda ma ko principal min soto ko to kamala be kafo danda wato wati ni native la moy ni native moy ba diamola e se la moy baki pour ce cool bondi nyoto min be den human trafficking na because human trafficking na te kare cool mi an ko dunia be sindi molomu andu momatu koma dol ce keno moti mi an ko mo be jikida ko nyimu londi tiolde wari din ni usina mi an ko na o ma londo fonjoto wala na native ka fo mole human trafficking momatu koma mo be ce keno victim otel aji ngandene ka keso to mi yaron ko pour
1: famo kam
0: ha sunkuru banin atebita kan university you know UTG University of the Gambia
1: ha
0: mi yate traffic wala mi yate nene wo danda ma balam fa grade 9 fon complete la ba so ye you know ko
1: exactly the gap yeah gap mimbete
0: yo ye yo jele so wala kendi moment tambi human trafficking comme moment tabika ke victimote
1: mandingol kavame ni ma e hanyita jamfanya ya city nyala
0: ya city nyala so i ma trafficking bol nyama momi ye crossaye la tani na belo ya lon ko karimu multimi ya lon ko ni ya jakata karan fon la lafta ku kendol so ku kendo me abanyil kay non asina na fo ye nyina bakere woto e mu student net ban e mu do ku la lati ban e mu fe opendi ani police wala immigration wala ko ke enel ah so woto min bijeto be sen hakilo do na kay nyinin kar la bati sura disa je prevention o se sotono tanko se sotono a nyama anim fananga information o janjandi ka reporturu o kisende anenta futala damindo isa je wol financier la doko ke janni bidala nyato ngame ranse
1: sa drame ba sa drame
2: skambi comme ka dafa bokk suñu liggey di diso ak askan bi di len xamal di len jangal ba tamit di len baylo xel tay di ñew pour xamal len luñu oyé prevention ak la may prevention suñu way prevention moy lan fagaru suñu fagaru moy lan tamit nga bay xel lu la ngamne comme dina la dal way lu ngamne comme dina la lor tay comme nuñ ko waxe ak nuñ ko di waxe sa yu nek rek human trafficking dafa nek lu ngamne comme like lu jara bay xel la lu nga xamne la day yak nit akam ak yelefam way tamé day tégué lora nga yu bari ci kaw nit dina démé ay fièvre ay ligé yu metti ak yu démé non comme ko ni ko dé bantu di waxé rek comme numuy amé ñetti yeflam la muy amé naka la amé ak naka la def bi am ak lutax mu am si ñetti ni wa naka la amé moy nit ki mo ñew ci waxtana la xamal la ne comme amna liggey wala amna nangam wala amna fale wala bërepp nangam waye li la gay di fay té booba nga gis nga yow di nga paré pour nangul lolu wala dégal lolu pour jaarti am yow lu nga bëgga xamna ñu gambien bu nek rek astuma ndaw da fay bëgga pour nek ci dara jappalé wajuram da fa bëgga nek ci dara pour tam jappalé bopam da fa nek dara bo bëgga jappalé askanam bu boba su déggé façon union rek da fay paré pour bok ci duga ci so motahid tay ñew di leen jangal pour ñu bay xel nekul liggé buñ la wax rek digala légo léggi ñu bay xel ñu laccé ñu xam waye tamé ñu koy def tamé dañ xam kuñu waxtanal dinañ xam yow la moy sa jafé jafé nañ xam yow la moy sa problème
1: ñeu
2: luy jëm bi bet ñeu waxtana la xamale li bu boba yow di nga gawa nangu because xam nañ la already bobu non ko mu yombana pour ñeu duggal la ci human trafficking so di nga gis ne boba suñu da waxtane rek yow da ngay bëgg di nangu di lawni ah ñu lay fay nangam si nangam dollar yow nga tok nga star di calculer yow sa xel suma pare suma jotté li dina yobu suma yaay ma xol suma jotté li dina tabaxal suma papa neeg suma jotté li understand nga waye fekkene luñ la wax nonu donut lu am wala neku dega sax so xolé ñaarel cause luy am moy niki mo ñew nax la yobu la bëre pour yak sa ak yelef tag la naxar tag la metit bu baba yep yow liggey bo ci def yow do ci njeriñu way mom kula tek lolu mo ci njeriñu so motahid ñun sa yu nek ñoo di waxana askan bi cause askan bi lañ fi nekkal te askan motax ñu nekk fi ni so gisse nguur gambia taxawal bërepp bi pour lan pour ar askane gambia nguur bu nekk luy first party moy la pour ar domi adamay domi askan bi gis ne rek gaay baña lor wala nek su ngam ne comme dina lañ indi ay jafé so boba tamit natib lu moy tam moy ligéyam man mi tay bi waxtan ak yow lu tam man moy suma ligéy natib gis ne rek yane sarta lañu tek yane stratégie lañu tek yane pexé lañu tek gis ne rek xamal nañ askan bi jangal nañ askan bi ba tamit xamal non lañ pour nakala gaay di mëna bolé façon yoy non rek fam mu am ci bërepp bi yu bari naka dina am ci beur bi way ni ah man suma yon neku ci
1: waaw
2: am man donut suma mbokk wala man li amul lan lu mu def ak man
1: du suma liggey
2: dedit li yefi nguur la because li so gise mu am sax nguur mo jël loi tawal loi loi fu mu joge moy italy bu nguuri adna bi yeb dajé fuñu oy plamo si lañ waxtané kas gis ni li problème la human trafficking mo ngi am comme da nga indi wat jam wat hanga dakh dak nañ fi jam be tax tay ñu mëna am suñu bop tay ñu am naka ci réew gambi right so jam bo mënon lañ refetalalt tegat ay nit ay doomi adama di lañ jamlo di lañ def ay jam di lañ ligéyal tay ñom duñ ci njëriño nguur gis ni li lu am la waye kon jart nañ comme tam ñu jël suñu sarta mot way gis ni rek ñu address ko ñu xex ko so li jaar ci negi député yi gaay d'accord ci mu doon loi bu ñu oyé TIP Act of 2007. Loi bobu non mo taxawal bëpp na TIP. Loi bobu tam mo ñu jox doole pour mëna tamit waxtan ak askan bi, waye tamit jël tamit problème yi yobbu ko ci kanami loi ngir gis ni rek ku def lu metti lolu loi tagu ci ko. So tay moy bay hel te bay hel niñ ko def moy so gisse lu ngam ne comme mengo na ak ñu luñu waxtaan sa yu nek fi ne luñ la wax moy latchel na don lu set nga mëna ag ci buntu liggey kay wala ci buntu loi nga mëna bolé nga égalé xibar bi ah man de gis na lu melni ak gis na lu mengo li maybe ngeen ba ci hel bu boba tam ñoon tam dinañ jëf seen liggey kos lo moy seen liggey guest luñu non di bolé moy amnañ tamit pexé buñ tek xamnañ né gambien né ko ku nga xamné comme da fay paré pour dem bolé morom gambienam so ñu né liggey di jërul sa yo nga dem ci police wa jërul sa nga dox bi ci natim nga bolé dañ lañ jox toll free line bu non moy dañ la jox number nga xamne comme di ngay mëna call ngeen report wone ne gis na nangam bërepp sangam nangam bobu la bu baba ñom investigator si dinañ ko jël topako def ci ay guestu bañ am ci ay sulu leer den ñu bind sen report yobbu ko minister of justice for legal opinion su fekke ne comme am nañ a strong case den yobbu ko ci kanami loi because lolu mo ñu dimbalé dara pour ñu xéko moy fokk askan bi bok ci askan itam bok ci pour fokk gaay xam ko so motay sa yu nek wala waxtu bu nek ñu ngi fi ni every monday di waxtan ak askan bi ñu ngi ci radio yi ñu ngi ci television ci ñu ngi fu nek ñu ngi ci fak ci bëreb sa di wali waxtan ak gaay té lolu gis na ni lolu moy lu xamne comme like mo gëna soxal natib because it's number one priority because we believe prevention is better than cure nga fagal ko blam la dab
1: okay
2: buba dene ñu dépasse bu ñu dépasse bari bo naka dina wañi because tay yo do am victim boy take care so ken nit ñi xamé nañ ko xam nañ ko té ñu ngi report buba duñ soxla yeneen ak yeneen ak yeneen mo taxé ñu ngi ñaax askan bi ñu bokk ci xéer bi ñu jappalé natib ko li du liggéey natib rek waye li liggéey nguuri gambia la té nguur gi ñu ñoy nguur té tamit gis nañ ni tamit li ñum de gina sonal moy ndaw yi astuma jigéen ak xalé yi té dañ né deka bala moy doon deka fokk mu am jigéen fokk ñu am ndaw té ndaw yoy nonu ñoy amé réew mi élek mo taxit tay baxna pour tamit ñu aga fi ni waxtana askan bi xamal leen té mu ci bay xel jappal ñu ci xex bi ni ñu mën ko daan
1: té askane gambia mi sa drame dogomala sax dañ dé wax né ndaw yi ñu gëna uppa doolé ci askan bi mu doon lu mata bay xel waye comme ni ng ko waxé rek fagaru mo gën faju kon si anam bi ni ñu ngi gëna ñaax askan bi rek pour ñu doon ñuy bay xel ay affaire yi nekkut suma soxla ñun loolu du suñu jikko nek ne gambian bi liñ bokkana ci jikko buñ ko nawlo moy dafa bay xel dikandoram dafa bay xel liko wor dafa bay xel ñi nga xamantene ñom la dikal be da nga fogg ne dikandor daf daan dem be melni mboka legi lañ day xamne ki suma dikandor la fofu la em waye so lan dikan yene daan boyka boyna bol ngeen agn yene daan foyandor yene daan andando yene daan defandor lu neka suko defee lu endu fi dafa fanan fi be su nit di def lu ñaaw du ñeme ken gis ko du ñeme ken yek ko waye jikoy du suma business wara suma yone ko fa dafa gena yahanal lu yaha parce que su boba ki yaha dafa xamne ken bayiw ko xel wala su xamé né su toroxalé aji jogo mi sa drame du ko def soxlam daf sey gina am doole daf sey gina am fit té daf sey gina tok té su boba yow li toroxal sa dikandor su la nexé yow xamulo fu mo emiji té so sétané doomi jambour bam yahulé koku su yahule bu elege dafa delsi wa ci society bi te amna ci ño xamne sa yuñ deme be dara jot len rek au lieu ñom ñu gis ne li haram man ma taxaw ci nga xamne man degem torox na ci kenen bu mu ci toroxati ñom sen xel lim de gis rek degem setan nañ ma rek kon ñun ñep nañ suxando lolu lu jara baye xel la parce que lu bari lim de dal ñim de dal daf de nek ay xalé yo xamne sen halat aga gut ci mahama bo xamne dinañ mëna halal lu leen jeriñ ci anam bo xamne dinañ xamne li de amna waye man mën na taxaw be dina gis ne kenen du ci toroxlu lolu dafa nekalu am solo because Mr Cha mu ngi joxe fini misal bu am solo muy xalé bu janga be university te fekka kiko nax be toroxal ko ci li dem ci walum trafficking mu ngi nek xalé bo xamne mom grade 9 graduate la kon ñu woné fofu nonu nit ki trafficking jombut ken wa parce que yow liñ la wax ñu ngi la wax lepp lo xamne daf la njeriñ si yow fi nga yëngu ak ci li nga def ci anam bo xamne yow da nga yaakar ne sa yow sa ñaka fayda la lolu soosu dugut wala soosu anduta borom te ba paré ñu fatalel ni ñi ne yeen say sa dafa nek yoon because government amon nañ fi yooni Spain bi na yooni Saudi Arabia bi ñu gis ci ay say yi fa dugoon te fekk lolu nonu dafa nek lo xamne lu uur la waye say dinañ jaar ci bunta yo xamne yow do ko foggé ñu génné la fi uur te fekk lolu dara amu ci fofu tamit
2: adio joxot balama ma japp ma dal fofu nonu lu nga waxane lu am solo la te nit ñi dañ dafa mut pour ñu bay ci xel bu baaxa baaxa ba waxuñ ne liggey bu génné rek liggey bu baaxut la waxuñ lolu waye tamit luñ waxne moy dafa jot pour ñu ni bay xel lepp lu ñew sa kanam rek bay ci xel bu baax because amna ci ay say comme ko waxe rek government bi dafa create a safe and regular pathway pour nit ñi mën ci jaar am ci liggey mëna jappalé sen wajuri wala mëna jappalé askan bi government bu mu tégué lool tamit say tamit tégué ñu tam tek sen plan xamna né ñu tam fogné jaar because nit ñi ñu bëgga pour jaar non bari nañ ñu tam fogné jaar ba fogné duggal duggal ci suñu loxo té government mom ñung ko défé dafa set dafa oor government dafa tek planam tek stratégiam bala ngay duga ci scheme bu non fokk ñu xamal la lamay trafiquer lu ñu oy pre departure training té nati daf ci bok government bi tamit dafa def ay MOU bu deuguer wa MOU tamit blañu ko bla government bi diko sign settlement lañ ko segati ko setat wat ndax amul ben potential clauses man comme ndax di tax pour nit ñi pour mu valid right gambian comme la ñu fofu non té lu wor so motax yi de buñ déggé né comme amna tam ñu amna comme ñu ci duga government téla jox
1: waaw
2: arrêté lool non ko nit ñi lool lañu wara xam dégga la amna ay bunti liggéey kay ñu amna comme dañ ñu mëna jappalé ndaw yi pour ñu dem bitim réew di liggéey fofu non waye tamit luñu wax rek moy natif luñu wax rek moy jart nañu baye xel because xamu lool lan la xam lo num fa demé té tamit légo lañ dañ leen di wolante xé da ngay sign contract yob la nga koy sign té yow xam lo lu nekk ci contract bi jar na nga joko sa dekando nga joko kenen comme nako jangana laka bobu nono mo jangal la xamal la lu nekk ci contract bobu non pour nga baña yo sign because so sign rek ya ngay taxawal sa bop ci lu nga xamné comme xamul lo lerout la bubu ba su fa agagne na yo ya signé wal li
1: waaw
2: lo ci mon
1: dara
2: té gis nañ né bo wa yo so gëné fini rek karang bu nga do am gambie fini
1: waaw
2: do ko mëna amat fofu non dëgg la war nga am karangé bobu non waye ndax yo xam nga yo fa nga jaar pour am karangé bobu non mo ta luñu oy vulnerability ñew na den say bobu non xadi na mëna am doole nak pour tag la naxar dina am doole pour def la mom num lu ko neex dina am doole pour tag la mom lum fogné mom mo gën ci mom motahide jar nañu baye xel bu baaxa baaxa ba scholarship yu ñew yi ni lañ ci baye xel ñu segati ko wat because sometimes da nga gis fake links fake website fake universities
1: jamono ai
2: right jamono ai bi ni bu boba yow so ci nekk rek nga top rek bi nga am that opportunity pour bi nga gëna gambe rek problème ñëw na because fuñ la yobu moy ci sen factory ci sen yenn liggéey bërb liggéey kay bu boba yow do mëna am sa jaama té loolu lañu bañ
1: loolu mu tabay xel la
2: lu
1: su ko défé ñu indi waat Mr Cham rek momin mu bamtu loolu ci kala may soosé Mr Cham ye ka chamoy
0: ka jaal bi daami be kum mayari mbake ba ke fondi kadu bawo topico ni ya fond firende prevention and reporting and we always used to say it here prevention is better than cure
1: absolutely
0: wole betata
1: jara
0: lo ni amo embe jara kanne o to sala sa sa da okay janni be sa sala ye opportunity soto pour ye fond tant que kana o sa sa soto o do ngamela ngo opportunity ta pour un kana sa sa ni soto wole soniata adadiata and un kodi bonditi je natib kayne fo mole wato wat because ni ajibe human trafficking ala ni miso ka wara bakel min ka ni miso warandi do bije ka jibe mo na te kan ay kumol foye and ay kumol foye te foye ka je ko ni to nya ninga ni sila do ta no se fon tan kan wala wa ka ni miso warandi ninni mol ka tata no insa akumo ni bayndol nte do no la kon so wala mu prevention o timi ni alon ko mol ke tu koma e bi ka ke moye nanan ay kumo foye min be den do ko la chako mi anko do ko mi nyenta ke la banta banko banta la banko le kam okay comme une drame ba min fo kan jam ni ma sakunda fana jibe ay lu la bata wotule ka tu ngaje ko sa sa yor sia da ba ye nyin programme ta ya ke la kunto do koti ka ya sa te ko no ka finti mol kan e bawo ye mol lo ne do bi je ni aji be fo min ka fo ko nyin dimi na fo warandi do bi je mol min kayon kolke e ka duy badun le fon kam ye duy badun kan ya faaye ko nyin ne ba kerin ya dundu ku kon mi ya ko sini sama ba kina abe bina kala e
1: mantorolti
0: e me wo be jibe e ta kam jibe to e la ko di soto so wala ya kenni ma sa kunda fon na ta lud la bata ka e mo yuta ka sign ani nyim bantela banku dol because jama balu ni ya jibe e ka tani arab banku le kam okay wa arab banku le ni ya jibe saudi bol le kono libanon bol le kono kata so waya kenni fo ma sa kunda ta ta ayo e mo yusa na nin saudi arabia anul sa ni ya jibe alhamdulillah to nyalamu trafficking mota fono e babanel completely bari katala no anum masakunda la wosido fana woy tala do na fenande mi ya tanento lako sain jama ba ni bitala e kan silo tale mi alonko a sone atale pour une tankaro se sotoje e tanka ni human trafficking gola ando ni ajibe government la silo mi katala wo keta kula dimi alonko ku jamal ka koy la jele kos janni kata dolfon kata o training kondo ministry yele wala mo prix de pato training nin ye molta already ka tandila ko altu la nyanda ta janni bitala e kata ka training wo fana mo anoda prevention net pour ni tata ila rad mo minati ila rad man ke minati ani tela do ko fon e no contrat ko fon a mine intel comme a mine fo wo be ka fo je bani aji be ni sa sa yola so ko mi da me ba fo kan ni kai don mi kan kan contact document don mi kan kan a be mu ne ne role because dog dia kananin kan min na ite man wo kan ni moy ko mi arab okay anu yete ne ne le ko ko ni mo jama kan kan ja so instead of ye for prevent ye wo kai do ta ya samba ba wo jang arab karam bi janne angale kan kan bi jang so mi mo ite na tani sila wo sila mo mo sila mi be ma ko yo mi fo drone ido ko manta la sambal moya ma sambal moya silan yo contract documental ta ya sign bidi ya sign sai ba dulo da ko nol
1: e dunta number o
0: ko andum pour ye kanaw da ba kolya because ni da da wonda fananto do bi je min fon ka kento la kolya ko kanan to kan because ila ta wato man ku kalam da je man fe wo fen kalam da je ba ni ta da je ma to ro so to rek se a fo al gambia la bo man sakunda do ku bunda mi yaron ko ka mol ma ko ali kumandi fo sam ma ko pele bi jam ba terder jam ba
1: orale nja
0: ko mi ngami fo dron na team ni fo dis ya wala mu trap behind scam say it you are behind no you are trapped behind that scam ye o ne ne rombe ga say ta de fe maranta ji wala nan ko prevention is better than kiyo janni ba dunno ko no masakunda bitala bo ko di baltala because fo ata fo nga makuro nyi ni ila kontra ko 2 years wala sign ni mbo ba e bo bolo ko no e bo be jola ila fla ticket o kanaka jang fo mba makuro lo nyi la ba fo masakunda fo ba do because do bien nate fo ka dun kana ko ro bonde ka dawe anu ne o jibe se o dunino ku do ko no mi an ko abina mo nda fala oto prevention is better than kiyo because jaralo is very expensive janni badunna ko woton kana eno dun mantoro kono mi yalo ka bina kala mo be sinna mantoro ti mo be le banala duna mantoro ko wodo mbe nga lonnu nga je ko human trafficking nga janjandile pour ka tande mo la ko human trafficking a koleatal kulo mi yalo ko ni mi so donen beje ya to teateje minu be tata mi ya minu be exploit ha ibe ni ni mi so donen ata mo man nana sa ho mi na ko non na la fela falindal ye min be fo ka fo la life ba falindal wo be mu nener ku molet okay nga ma jannim bi tala nyaato fana ka do ino bawo ni programo nga nga landi nga kerkere community la kama andu ni tolle tam ni ndi pour fana se dadu ni programo ni ko no pour ka tani se dia because ni aji be ka tala fana do wolomu nyanta mu mako ci wala landila anu ntul nyanta mu ci la ci wala tala pour ka je ko na victime because wo fana mu promote ni banko kansay ni mo kata victime oti adun den ko ci ba ko no dol min mu community ti nyanta mako la mbige mako en ka fo ko nge de fond les fonds du nige
1: ha
0: in dol is you know al say hako
1: bo stigmatize
0: ko etada chakayal sa ko bo ni but you know amanya na kala wonyama ye momin nene adun den ko ko na mantorata kana fa ite mu tole di tole ale du nige wala hadu mo le du nige wala ino kete ne kete min bije dron community dol na role ball to sign pour ka je ko wo mo si fa lingi mako pour ke tanin fanka ba banka ni tete ka tego ni molete mina ko nyenta e makwe la mo mo ni aja tata no nyinin diro la amole ba so nyina ba ko no aji ngamba da no ni
2: sa c'est seulement les drong comme ya jindi diamond ndof dak fanka ka ta jelto comme diko baye her comme cham ni ko waxe rek legui ni rek fana jar nañu baye hel aji ci askan bi trop da nga diko kir ñine diw amna mbindan waye mbindan bobo da nga gis nuñ ko tege yu miti do diko tek naxar yu bari yu amne comme like legoleg sa du jot fayam wala legoleg diko door tek ci wala legoleg di ak di yak ak yele fam waye ñu nek ci bir kër gi gis na ne comme liggey katam la lolou suma yo nek ci lolou lañu wax ne lolou lañu wara bay lolou lañu wara taxal ñu xexal gis ni koku non am jammam niko niki dang ko jël pou mu liguel la waye du sa jam am nit la dafa ñu outil so lolo dañ ko la baye xel te mu ngi am ci keri ya nit ñi nekk
1: du do wala nga har be waxtu fe bi jot nga créer ko problème
2: exactly lolo lañu wax ni rek which is violation of their fundamental human right ñaaral tamit legolegi dinañ gis xalé yi nako waxe comme ngamna comme ñinga joggé bi ci yeneen réew rek for example essay Nigeria ñew fi ni di taxwalu ci mbéda yi ni légui la ñu gis gañ ni nga xolé ngaay amul lañu def taxwalu rek wala nga gis xalé yi ñomi neen dem kër luwas fofu non bës bi yëp duñu gëna bi gudi bës bi nek dañu nelaw di nelaw rek bi gudi ga do gëna waay yow ndax tok nga la ci sa bofa lutax ñi di def li ni ñu bari xamuñ waye comme di lay xamal ne nak ñu bari ñu ci jaar dañ leen digoon liggey ñu ne leen Gambie day fa am liggey nga xamne comme la su fa deme de nga am nangam dalasi te lolu soko wicce ci dollar fa nek around you know ay 1 million dollar sorry 1 million naira lolu halis la Nigeria muna def lu bari be tax bala ga di ñew tamen nak dinañ jaar le gaay ci ay yoon lu melni ñu wat lolen so ñewé Gambia sa boss lu la sax lol ngay def te doko bitere bu boba ci wat bobu nonu dañu jël sa kawari ci sa yaram yi rek lu melni sa pokotane ak sa ciiri ñu wat lola moy so jëlé haut bobu nonu so ñëwé yow do bitere te ñu bari lol ngay tié kon dañu gëm né suñu bitere gaay dañu dé wala dañu dof wala nga gis xalé bu jigi xalé bu ndaw té ci ram di tukh rek because le haw moy xamut num ci gene ngir dafa ragal
1: du ciobarem
2: ngir xamut yan yon la mu jaar pour recess way askan buñu deglu tay ce que xamé nga comme li mu fofu non yo sa beurep te li mu ngi am fofu non jotna pour yo nga taxaw nga gis ne rek ñoñu am sen jaama te lol nak la mu amé rek nga ñoo natif
1: waslu ahi de kando
2: exactly nga ñoo natif wala nga call sun toll free line ma nga gis nangam de fok la ngeen ñew ngeen sétlu ko loolu lañ lay soxla ci askan bi ak ñam ñu tam ñam ne dafa dende rent sen kër yi diko joxe pour li dafa am domi jambour lañ nañ ko xolé suñ bop sinon sama dom daf nako nangul li sinon sama dom nit moko tek li ndax li man dinako dinako setan lolou lañ wara baye xel té lolou lañ wara def ñu gis né nek pour ñi ñu xex ko waye suñ ci noppel du suma affaire dina metti pour ñu xex ko so fonna jot na pour ñu ubi lain because asna té askan bi lañ ko jaglel tamen gaayim na tamen waxtaan bokkasi waxtaan bi
1: jere jeuf Mr Drame Mr Chamala Baraka Bake ka chaabe ko mare ko mi yafa ñaamen doro bar bu dun de fenke la nga telephone line ol yele mol fanal si daake ka chaa ñing ko no ila waato le sita 7273201 bokay deglu mun ngeena bokal legi ci waxtan bi ngeen call ci 7273201 pour lepp lo len am ci la ci wala leral am nañ suñ fausse cola ñu dal di ko jël allo assalamu alaykum bismillah jere je
2: jerejef kola bi I think cadeau yi setna te jarna ci yoon digala duñ de watane lu bari essay irregular migration because gis nañ ne amna bende buntu nguur tamit amna comme like moy centre
1: pour comme for a wider audience
2: but for a wider audience digala human trafficking act smuggling of migrants luñu oy smuggling of migrants dañ xala nduro bu baakha baakha ba way bokkuñ smuggling of migrants moy nga jé nga wax aji ne dam la bëggal yobbu Europe tay nga ligënté ko yépp nga tek ko ci yoon way su démé bay aga Europe yo paré nga ak mom way fu muy nekk human trafficking
1: té bo ba dina xam ci limo dugal lan
2: waaw because bobu no ya ngay yahal luay rew ya ngay yak luay rew because rew bu nek nak amna ay sarta yo ci pour nga aga ci rew mom non legui so demé be aga fofu non nga rombo fofu non rek den bobu non sa case bi jeexna waye most of the time da fay nak human trafficking because da nga gis ne yo so demé be ak legui koku agal na la Europe gis na la yow now you're not vulnerable c'est lemu jël advantage
1: pour
2: exploit la
1: okay
2: so motax gay di ndey halandru
1: nuro way duñ bena
2: way duñ bena
1: ñu dal di jël benen call abi Mr Drame rek dal di conté allo assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam
1: allo bismillah
3: ah allo ñari
1: mi jandro
3: contante
1: tanante
3: okay ma programme follow kana be dial mbagale no
1: a baraka bagé
3: okay ah nta bitale de mi wolon ñi di traffic ñi
1: ha
3: ah kaasiin be sialin gande jam baga
1: kodi
3: ah ya lay malo be sialin gande
1: okay
3: because sika mo jama je ave traffic ne ko no ko min ka fa dala ko min ah mole sama na jang ka ma ri mbe ko dol nyanda jola la wala mboni na jana sama na do kula ya nyanda jola le ak ka ma ri bul ko ya ko le because mo no nyata ta di bol nyindi sama ta dina mo ko ya la sot la je alim flanya on fana nani ndo kula mbe ngamya lo mi fambi ya ba mo bul do kula
1: ha
3: abe min keke la mi alonko sa hotel la kuma eta do ko la do sen keke la mi alonko sa hotel la pesa kere kwa fosi ha kuma eta na ko ko nana ngado ko ke so edo do ko ke ka handling company mi alonko cleaner ke cleaner channel de edo do ko ke ke mi alonko e sa onde me fon bonino je
1: baraka baake be sene andro nati la ko ko inshallah
3: ah ba ni fundira ni sudo yeni nati I don't know feka do ke le sudo moji ni mustamal ka dalo le silo kana mi ya le ka bona outside country most of them yo mo mo je silo kana ni ani ngalo ko mole ya sama na mi ya lo ka ya traffic na ka sama na anabe do ko ha wo yo mo mo je silo kana ya ko ni ma ma ko ni ma lo ka ma na fa ya mole ya sama na ja ba use ka abe do ko ke ka
1: Okay, ala kuma mo ya baraka baake. Mr. Chami ya la kuma mo. Ay wo si dal men faje.
0: Je wo ko la nyum ba tan dulam ba te la baake. Ko sa dulal ma dam ya ron ko panan wato wati in ka tulo wo kuma fala molele. Mol kana mol fe nan jang. Anu ni bine fe nan jang e ka promise ol foye ko e ba do ku kendo so la Gambia do ko bi je la ta banna. Gambe ni wol bu ka son do ko la. So ni te tata Gambia do ko e lafta min ne bor kala so woni akendi jama ba kan ila mol feno ja bare ni nata nan jang di moment di arrive ta don e kamim fo e wolom nti ko na de fe nan jang no ko di bala joy kun na ha wo ko do min be joy kun na e ban na ko do jolale e ngado ko di la so wo ka je ko nden ta ni mari jolale so o la ko fo de bonde wo de bonde wolom
1: Julu
0: ning finti ta wato wati kam sunkuti no jeel do resi do kam wol mo bo do ko kon e bo de bondage le kon wol mo nde nyanda do ko kelale fo nganna madame o banjo no comme ñin lu ndol mel gaay ko fo wolam banna ba madame o balance kan de o balance ni la foro to ya o balance ni wolam monti ni finti ta wato wati be do ko kela e ko do ko di soto hopital ya jo e la madame o a sa foye e ba luwa so jolal aba fule e ba kasba jolal e be jio jolal e ba kondo jolal aba ino julol be fule mi yalo ko ino e te fa mo ni yaw ko ni da dawul jolal
1: nganyin ko la tamisa jam wa alaikum assalam
3: tande
1: jamare
3: ah jamare kay
1: bismillah waaw na tibla
3: waaw programme am solo bu baakha ba
1: jere je
3: wa gile na jaje fal ya gana di deglu programme way ban man dubai call tay may force le call way so gise ma call
1: wa
3: bena ya tragedy la de gol ci bena university student
1: wa
3: si sa bo luñu def def mana hari diga
1: okay
3: wa apo di to luma de ganu ngal wax
1: wa
3: ni re dañ ko gënon gamia fi dem di ko ligue oman
1: wa
3: so buñ ko yegge buñ ko yowé fofu nonu ni nga ko adi energy am ci ñen dina gën imagine nga gëné university student ci gambia ci yobou ko be oman
1: nga
3: nga wara gëné ci ñam bi adé no bidé jaadi mu yor ko mi dafa bu jé gañ
1: ma sa message nga mira na ngo fana baral na ngo kibar wala so dole na news fi baldo
0: ah okay aka min foto nyolo mo ngamira
1: ha me traffic tan organ remove lo ni
0: ha bari ni o jibe because wo do bije kibaro dol akana nyami ni a jibe is very inconsistent because sometimes ko dol katara kibaro kono
1: ha
0: ani ani dol ka kibaro do kamul ya bari
1: isi mage kilin
0: comme a mon base soto ha because ni native jibe native katara dol la dam ya lonko nga lata data la batel wolum nga kibaro kibaro soto wala nga kuo ku soto mi beden ni ma trafic la nga landi bakele ni yalo ko ino woka ke records lati andung yalo e ma trafic na te comme victime wala ko le bigé bé bondi bondi la tété tampo eno ya fintini mobé ya
1: ha
0: ha okay wo kibaro ni ajibé kibaro dol kananan eno nyatele ke verify fo janni ke fintini ha gambia wo mun na promote ni té kibaro moy do non ima verify ano ina da verify la da mo min yaalo ko le ba marling ado ko ni ta ko nati bi ni human trafficking kuma ko ma fota bi ngami de nyata je borla eta nati ya verify je follow sa je c'est kuma ko rakki mu di la ni yaalo ko sini sama ni nati fo ni ninka e sa fo noy ngam ra dum min nyu ke kibaro fo bonni ta wo wi te fo ye ni ninka bana taram dol mo wombe annu ngina moy balia ni mi o sa bolo mu kibaro ni ma verify na ton ya verify no te nu nu tol ba be you know correct ndilale
1: anyanta ko ka sabatinde a soto to nyame
0: ha so wala kenne because ya doka university student no mi fo yo wo samanu janale Lebanon
1: ha
0: okay wo ta tal fa na ta sina ase dimi dimi mi soto je wala se nasina so mi soto je bul dimo la bu
1: asa
0: manke ko eno wo fatal andu na manke ko yo fo na organ le remove ni sa a July
1: na te bo le
0: samba atata domestic work le andu nati le receive biri na na to le tata receive na so nada nyela case nyin ta pour ka a posu ba but warning ka fo
1: nyin do ta manke kilinta
0: yo yala organ ni remove fa fata je you know is no from is a new
1: nati te ate kuma soton dina no la jata bay no la fana mi sa drame
0: yes
4: I think it's like what Cham said
1: yes
4: it's important to make some verification, you know, with the authorities as possible for such issues. Having said that, I think this was something that was already dealt with.
1: Yes.
4: And Mr. Cham has made it clear now that the case that we always reference was a case that was different from what we have seen in the newspapers.
1: Yes.
4: Around the country. And I think that's something that also we have to maybe tell them in the event something is like that happened. Proceeded to the Ministry of Justice for legal opinion to advise Natib. If it's a strong case to proceed to the courts, then they would advise.
1: In this particular case that was made, you mentioned of from the newspapers, did Natib make any findings with relation to it and saw that this was not strong a case to follow up on, because it can be seen as a form of report, if you like. This is something that is out there on the papers, people reading
4: yes,
1: about it.
4: Can
1: yeah.
4: It can be a kind of a report.
1: Yeah.
4: But has it reached the agency? It's a question. Who was the party involved?
1: Yes.
4: It's another question. Who brought the case? It's another question. So this is what we also have to look into.
1: If provisions like that are not made in that particular report.
4: Exactly. So for us to pursue,
1: a criteria has to be met.
4: In fact, some cases are not reported.
1: Yes,
4: right.
1: Because the
4: so investigations.
1: Yeah.
4: And these are what we call, you know, is it covered investigations?
1: Yes.
4: To ensure that, like, we do our thing for that, the public knowing that
1: yeah.
4: we are already involved in this.
1: Exactly. Because right. there was a time we had a scenario about Talibates.
4: Nothing is present in almost all these media platforms. Facebook, we monitor Facebook. You know, we monitor so many platforms.
1: Yeah.
4: So that we receive, you know, and, but also protect Gambians.
1: That is very important, you know, to make a distinction as to when a particular news form, you know, reaches the criteria of which NATIP, you know, takes it upon themselves to follow up on it in a form of investigation or verification. Mr. Cham, what do you think of Fido? Abe banka na nebar butun kuol meni alon ko kumara ando nyante e kachala membe dendi na bi kacha bunda nyina nsi so wol kan ban in 2 minutes each and wrap up today.
0: I think Haji the issue concerning information,
1: mm-hmm.
0: that is like, you know, the issue of this victim. I think the best thing we can say here, or the best advice we can give to the public, is about giving accurate information. Sometimes, you know, people will just want to give information.
1: Mm.
0: At the end of the day, they misinform.
1: Mm.
0: And misinformation is very dangerous.
1: Mm.
0: This is why sometimes, you know, you want to take up a case and investigate. But at the end of the day, you may go and, you know, stuck somewhere. You cannot go any further. So, maybe for can do wrong, I'm in the bad thing, more be Lafta ñinna la pour alka information o dina wato wati na la information o soto bari parce que accurate information le volume information o mi yaro ko a ba koyrinde anduna afta tan to lance na do ko keno a nyama mbana do ko keno a nyami wolomu nga investigation o ke anduna mo investigation o wolomu ye information accurate ni wol soto anduna investigation correct ni soto ib ala outcome ba ke la minati wolomu kataka prosecution okay and the whole prosecution on that ala akon mumineti wolom mu egul kesoto foi sa conviction soto je pour mom yaron ko ya mantorale asala justice soto no mom yaron ko ya mantorale lorke ase loi la buso soto no anyama anyanda kala nyami pour te saje mom min yaron ko lafta dunna ko kono e kana dunwa kono min ba kono e se sila e bonda kono woto mbadi ngolu say nga information o janjan pour sa nyo tanka ni human trafficking na pour akana ke kudum yalon ko aba janjan na banko kan ala barka bake be al tentulam bal jayila ko lal min dunta be tentulam be jay min fona lafta dunne man dun be tentulam ba fole tenen ko dem binala inshallah o binala burun na janna nyaki wu nyam ala barka
1: insa drama nga ta ga
2: jere jef aji fugnane te programme be ni hatro kas ni ni kol nañ de tamidi wat di bok tam ci watane bi lu melni suñu ngor gi ku kolon nonu di o politician ci di o ñepp bok ci xex bi exactly di amplify our voices ñu ko jajeufal fona lu am solo la suñu amé ni melni mom ñu bari ci askan bi fona di xex bi dina am taxaway bu deugër té dinañu jappalé trop ba tamit di wa tamit askan bi rek balen xel rek comme liñ ñaax tamit ngeen baye xel liñ di ñaax tamit ngeen taxawal seen askan bi waye tamit taxawal seen dekandol ko gis ne kam ñu ngey yak akam ak la fam te mu ndor lu mel ni human trafficking la ñaax nga genn si nga call 1123 so ko munte bepp police station wala any immigration station bo duga rek nga wax kibar bo non rek ñom dinañ ko refana tepp te natay na dina jël sen taxaway ñun suñu intervention don rek pour am conviction. Sometimes we provide, you know, assistance to the affected persons comme ñu men comme victimes ngam comme like li nahar ni dal na len den li jox sako social support den li jox medical support ak lu bari pour gis ne rek gaay mëna amat sen sago. So fona lool tam lu am solo la té lool tamit ñu ngay ñaax ñu bari ngam comme dañ ci am interest tam bokk ci jappalé na tip parce lool tamit defal quoi dépasse bu reuy té donut lu yomb waye ñu ngi tamit wax nguur gi tamit jeureujeuf waye dina gëna refet comme ñu gëna doli
1: yokko
2: touti rek gis na rek comme affaire ci mëna yomb waaw. So di wax rek jeureujeuf ci programme bi be xamna ni be benen yoon waat dina fi ñu waat gëna yaatal waxtaan bi waxtaan ak askan bi xamal ne rek yel lañ fi nekkal yel lañ tax sa yu nekk ñu ñëw fi di watana ak yeen pour ngeen am seen jamm waye am tamit seen ak yelef am tamit seen karange fona lolu mo ñor nguur gi motax mu gay taxawat bi rebbi ni way ñu fi ak yeen kon inshallah
1: jerejeuf Mr Dramé kaddu yi rafet na waxtaan bi neex na lool ñu tagato rek be benen jamono benen altiné ngeen topañu fi ci West Coast Radio 92.1 FM ñuy jéggalu ci liñ tardé commencé tay waye inshallah suñ fi togaté dinañ programme bi dina tambalé ci fukki waxtu yi ci suba bi fukki waxtu yi ak ben ngeen andon ci ak Mr Dramé ak Mr Cham joggé ko ci natib aji jogob kan dimbalé won ci machine bi jeregen jeuf ci deglu bu rafet bi
5: Yo no def yaangi melni ku am stress de
6: suma credit bi jeexna mangi won ci ay waxtan yu kraw
5: yo loy stress afsel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service
6: lebal ma
5: lay lolu waaw waaw ma la ko wax afsel rek jom ñoy su khalidami mu nga abati lu tolloni juroom ben témèr sa bu mu la nexé nak
6: xaral de kon jëna tut may doobé daanu pour jindi ci credit
5: dedet li nga am pour def yo mané be bu ga dé ñu né le coral star 232 nga def hash su ko défé nak nga top li nga xamné moy tektali
6: tak tak rek
5: nga am sa credit té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mu nga dé
6: lolu yombalé di mënon na use credit bi kon bu yaga sax
5: wala lolou nak moy mbir mi su fekke ne da nga dem be jeexal credit afusel ñu ne la ne ñu sa gannaaw te dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak
6: kon xara ma set da xam te du start wu tritu khas la
5: lolou rek la xolal amatu lo di tok be ñaxabe toy xeb afusel ak lebal ma service bi yel la fi nekkal
6: waaw li gawna di kon afusel dal yombal na suma bes bi
5: waxon na la ko de fu nekké ni dal mu nga japp sa business nu mu la nexé nak way nak del fay bor
7: Afrizo, the Gambia's leading network.

k'a fɔ Yesu ye nin muso ba ye a ye bɔ nɔ ma fɛla bɛ sari ka mɔ nɔ ma bari Yesu n'a t'a fɔ muso ye ala in tɛ kina bani Israel mɔlu dɔrɔn ne kan olu minnu bɛ kɔ mɔ feere olu bari n'o bɛ muso b'a da ne kan ko Yesu sa a ma ko ye o to le Yesu k'a ye ko a ma ɲɛya pour que dinin wala domoro ta k'a di wulo la bari ko hani o bɛ muso fama jɔ sɔrɔ a k'a ye ko ha bari nin dinin wala domoro jɔlen tɛ taabolo kɔtɔ wulolu i ka o mbori kunto domoro taabolo kɔtɔ ko kabini a y'a fɔ Yesu ye dɔn o ko nata ke Yesu kawa k'a ye tɔnya la i tɛ muso yɛlɛ n'o min sɔtɔ a warata ba kɛlɛ anu yɛlɛ o la n'o kama la a bɛ kɛlɛ yɛlɛ ko yɛlɛ fitaa la ɲaami anu i ko waati kelen wale a di muso ni nata kɛndɛya sɔngɔ a je Yesu a ye fɛn bɔ sɔrɔ ka ɲi muso kɛndɛ di bari a dun di kɔtɔ bɔrɔ kɔnɔ k'a to fɛn bi te tuma dɔ yɛlɛ fitaa ɲa t'a sɔtɔ la ala bolo bari ni fan i ni fan wɛrɛw ta ta i ma fan ma jiyɔ sɔtɔ a sɔrɔ a ti na ye fo o la Yesu ko le kɔtɔ bɔ ɲi muso ye a diŋɔ jinajɛw y'a muta a tɔɔrɔn di baa kɛ bari Yesu fɔlɔ fɔlɔ a di a Yesu komandi Yesu ma danko ni ka jiso suti a ta dun a sɔrɔ a fɔ a ɲi mu miniti n'a mu ye le e tɛ ka mɔlu kɛ nɛn dɔrɔn sinɔn bee daani ka na diŋɔ le ko le man danko a ye t'a la silo la bari muso ma jiso bɔ Yesu kama ko sinɔn Yesu la taalibu olu fana wuli ta k'a ti to ma Yesu la dooko wala ti ne mu taalibu te ma Yesu la dooko bee fahamu i b'a karan ka ne. Anu Yesu la hakilo i ma sɔtɔ fɔlɔ eto bɛ banta la dɛ bari i bɛ kata kan ka Yesu la kanu ani dooko bɛtɔ min Mariya y'a ki a ɲɛ tɛ min kɛ la duniya ɲin kɔnɔ i b'a karan ka i fana ko ayi ko tukari n ye muso ba mɔlu nɔ wa a fɛla bɛ sari kan to a bɛ to wuri la bari Yesu mɛ to danko a ko muso yɛ ko ala n tɛ ki bani Israel kɔl dɔn ne kan. Ko mɔlu mini y'a lɔn ko i kasara ta bari muso kɔntine tɛ ka sujida a tɛ Yesu ɲaatili wala k'a daani ko Mariyo maako ye wato le Yesu na ta fa a ye kɔten kɛ bari a man bɛtɛya pour ka diniŋɔlu la buuro ta k'a di wulundiŋɔlu la so olu be ŋu kuma le te min se bula n'o muso ka kasi la anu ni a man fama jiyo sɔtɔ a se jusubɔnɔ a y'a ko di Yesu la a ye fɔ Yesu ɲanta a maa kɔla ɲaami bari ko hani o bɛ muso ye ɲi makin a ka ha bari ni marala diŋolu ye buuro ɲi domoro ni buuru kuntolu jɔlɔnta i la taabolo kɔtɔ wuli diŋolu fana ka munafan wɔlu la le ko kabira ye wo kumo fɔ Yesu ye dɔn wo naata Yesu sɔndɔma ma a ka ye tɛ muso i la la n'o warata baa kɛlɛ ani wo kama la i la fita a ye ke ɲaami a bɛ kɛlɛ ye wala ɲaama i ko lo ni baro o to la a diŋɔ naata kɛndɛya kɔntite na fana Yesu kala kumo safe daamin a ko Yesu ye mɔ jamaa kɛndɛn di a ko biti Yesu bɔta je wala tayɛr ani sidɔn ma fana a nata taa kalilu banko kan a selata kɔnkɔ santo je a nata si je butu mɔ jamaa naata a nɔma kɔnkɔ santo je i ko nama tolu lanjuro tolu finkintewolu mumunewolu ani do kɔten jama ye i be yela mɔlu sanbanan ara ye sanbanan Yesu kan o kɔnko ɲaatiliŋɔ la puru Yesu se kɛndɛn di i ko kabirin ɲi mɔlu yaje Yesu ye ɲi mɔlu be kɛndɛn di fo yaje ko mumunewolu be diyamu kan i na ta je lanjuru tolu fana kɛndɛya ta nama tolu fana taama ta ani finkintolu fana ɲa yɛlɛ ta wato le i na ta ka jahali i na ta ka bani Israel la ala tɛntu baa kɛ a bɛ ko ani barako ani nɛmɔ min jindinan i kan i la banko tɔ wato le safɛ la kɔntine ta maati la ɲi ne je kitaabo hijibu tan ni luulu ka nin fana safɛ ko Yesu ye ke wuli naani domorindi wato le Yesu ni ala saabolu
a tabo kumande akwai ko ngabara fa so nyin molie kati fele be no makan fotili saba adun sain fengo fen tijang anu ninge bai ka foko sei ten ase soto no fam ise keto silokan so sila wo otuzona otala la sabo kaiko me bu mburu kunjele soto lano purka adini mo jamal bela pro ke e domorindi adini mo si ata bakele bito yesu ala talibo lininga akweko ale mburu kunjele soto ikako worawula adini mburu tantang iko otole yesu ye molu yamari ke sindi kavu kavu kavu ning kavu ning dulu mota lulu mo mo keme ye sindi ni la grubu lulu la kafol nyino otola anata jin buruku ngora ulota aninye muru dandango ay tendro di alala kunyu buruku to la ku kama ala ne pur alala ne mo seji akan otola mburonyi kuntu a dia la saibola ruka talante lanka di mola anye muru fanan kuntu a dia la saibola ufanan purisa talante lan ka di mola andi ko be do moro ke foi ko no fata tep otole nata sinsin worawula fandi mburu kuntola mene tutaji ko molu minyo do moro ke itata kayan ke wuli nani lefe adun musolu anindini ngolu e maul kasab ko otole ay mol bula kasei adun ta kulungo kono anata maka dani tundola so ngaje farang jang yesu e ka ku bake bar yesu la bolo kono ay ka ku ka ku ke abuko pasimolo afela jang e dunta halo min kono wolam e mo jama ba no maka kataka e ka ku min ke ka mol kendani ko jibe aka dia molele anin aka kuma sare ngolu kuma betolu aka mol kala ni minna wol farang dia ta mole kala moy anin fara woka foko no min yalon ko e fongol bije bari manke dia ka je ko yesu e kendani wo farang beke is e wakilindile ka yesu no ma be dauda katuni e mo samba o manka ko soto ite fonsa soto nole ani je kumo moy e mi alon ko fadan ase nafa soto e bake ka bore nyama ka brao mo jamal kende nunu na tata konko santo moli ano maji ani tata je abe jara kan abe kawandi kan fotili saba otelam bawo yesu atelam alala kumoti mi adamadin wala bala jatota puro anin hada mo lewo so kafuno ay karandi ay bala fa soto moli otelam ala salbo kon kumandi ku alnga domoro de nyi mola kati be damente ifele be no makam fotili saba e man domor ke sila ninge e bay ko ese ase soto no do se ketuno e kono jani be futale ya otunga fere ke a domoro di lela bara talibu ko ngafo nyami olbe yesu la kul karankane ima fahamu imara shemo fahamu ikako bari molbe mburji jama soto la no munto dani nyin kenye wulo kono dani ndula kirere ngoto kanyi mo wuli wulo dani ni bari yesu lafta ya kalamu tako atelen fon beti na atelen fon be sindira wati ni lafta domoro la ni ejiko sembi yesu la konko te fala ibedo ko kala bari asela domoro nyin nemande banko ni fan karafa yesu la o banko konko tala mol fala ibedo ko kala barala barako bi beta la domoro kan obe isilale afela nyim anata nyim ala salbo nyininga ko muna balbulu wala to le mine soto no be min kafula nyim koto puru wo mol se dani ni ka a dol ngamburu ku worawla dron ngamburu ku worawla dron soto ani nyi ngurudantang ko kanyantale